0: El ay ay ay que sea más duro del corazón.
1: Ay ay ay. Ay
0: ay ay. Vamos duro.
2: Ay ay ay. Mi vida.
1: Ay ay ay.
2: Ay ay ay.
1: Ay ay ay.
0: Otra vez, no lo